akutesetese juzi wafuna atano na iwa haba ne mitu wale tano jakule mumu wanenga kuteka teka. Gweba teka teko loza teka tekeka. Mugumumu zivu. Mkama kuteka teka. Juzi mwatu ulanga family ni mugabana. Musimanyi takali ya mwemucharu. Simanyi bangakola mtia. Uli. Ingo gweba teka teka baba. Kamba buli yeko basipa ni banyamu. Tuli mkutekewa tekewa. Tusigalewo. Yosua, bulibu ya gena nga mlusisi ya teyatula nga butuzi. Biselebio. Gali nga mateka nga noku sabate bamanyi. Nepa ibe gamba. Yosua, yele juzibomu ya mutukuvu. Yali asaba. No hisa hili baite bamanyi kusaba. Boba hali basa. Emele njale tuluma. Musa. Yesala yabu. Katila bamazi baka hilira. Mwatu leta wano kutuba nyabonya. Musa nagena ngana saba. Mukama bulaba nga chitufu. Abantu bano tubaganya kufira wano mudungu. Bayambe. Kona we chenja ulo. Na saba ne yene nya. Mukama nagamba bungenda bakuba. Naga tukuba. Bana ulira batia. Nga musajja mwega irizi. Bana uya watanti watuje Misiri. Ateno jano tutweka wano mudungu. Ateno tukuba nedda mukama. Bako choko lechidala. Kale bawe mmele. Naga kari genda. Ngena bato nyeseze mmele. Neiba gambe ngena bawa angayaru na kuhuru walu. Bajewe mimiro negundi. Hallelujah. Niye gairida. Kati Yosua bwe yakoplaga omusajja nga asaba. Bwagende yabagenze kusaba nange kanyingira olusisira na yingira oluki olusisira tewali wogamba nti Yesu yabayigiriza okusaba katuna tewali wayigiriza kusaba naye bano bajjula gamba bajjula omwoyo mutukuvu omuntu yenna alina omwoyo mutukuvu ekiddako kusaba. Hallelujah. Yosua olunyolo mwenda lugambye. Yosua yajjula omwoyo mutukuvu nafuna amagezi. Hallelujah. Nasigalanga alinda. Era basebo ne banyabo. Yosua yali mutegeke ekimala. Yali mutegeke ekimala. Oli mutegeke ekimala. Yesu wajja, oli mutegeke ekimala. Tichibuze ekyo. Yesu wajira wano. Okimanyi tesawa yonajja. Oli mutegefu ekimala. Hey God, watch out. For no one knows the time and the hour when the Son of Man will appear. But be what? Watchful. Wetegese chimala. Hallelujah. Duachi. Katunda yagero kutuwala mubintu ebinywerera. Obwakabakabwe Bible gamba buberere mirembe meka. Tuli wano wansiku nsiku kutendekebwa. Tuli wano kutendekebwa kungeri jetu gendo kunywerera. Hallelujah. Mukama ibazibwe. Nga gwe nebuofa woba nange nebuofa. Family yote genda kusana wo. Nga Katonda agenda kukuteka teka. N'abaana bo bafune ku mugabo gwo mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Gwe Katonda gwategeka okubeera omusajja omugagga ow'enkya. Okubeera omusajja omusumba omuweereza nabbi apostle ow'enkya. Nga tagenda kulumaluma mu bigambo. Waliwo abasajja ssebo nga waliwo ebigambo byebatakyabuulira ku kituuti. Naye nga w'oluganda mu kkanisa alina abakazi aba.